yun sikat. Magkakang pagkita eh. Taso kaya magugusok sa lasama sa mabulang sa natahang